0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, oras natin, 8:31.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka muna, bago ka lumabas sa bahay, alamin mo muna ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPG Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga rin sa'yo, Jason Steele. Ang Kugon Market natin ngayon ay napakaluwag. At ang pagpunta naman dito sa Yakapin Street, maluwag na rin dyan. Hanggang sa dito, Makaligo Village. Maluwag na maluwag ang ating mga kalsadaan ngayon. Pero pagdating na talaga natin sa highway, abala lang tayo konti dahil sa ating stop light. Tikoko ng HM. Okay naman ang HM Street papunta Capistrano. At nakadaan na ako sa ating cardmaster. Napakaluwag ang kasada dito ngayon dahil sa Divisoria.
1: Very good, very good. May pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: Nag-iikot-ikot pa ako.
1: Ikot-ikot muna. Sige, sige. Good luck sa pamamasada. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero. Thank you, HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic
2: Alamid. RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamid. Heart 92.7.
4: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We get 46 minutes down 8 o'clock. That's Sugar, Honey, Ice Tea, Baby Monster for you. Hey, hey. Oh, i-shoutout muna natin ha. Isang magandang umaga ang mga sumusunod, ang Balasabas family, ang Manzano family. Oh, good morning sa inyo ha. Samuel Marama Crystal, magandang umaga po sa inyo. Salamat na marami. Motorella drivers natin dyan, naka Heart FM din. Thank you! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Oras na para mabigay na tayo ng bigas at groceries sa oras na ito. Paminaw, paminaw! Buno tayo! Buno tayo ng ano ha? Ng another winner. Siyempre pa, ruleta. Pili na sa ang dropbox na ibubunot. Ang aming studio matatagpuan po dito sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Bayabas! Bayabas, Bayabas, paminaw, mga taga-Bayabas. Bunot tayong isa, tuara. Ang address, Zone 6, Bayabas. Zone 6, Bayabas, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Lucel Tagandi. Lucel Tagandi ng Bayabas, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Ganon din si Alicia Singayan ng Cabina Bonbon. Alicia Singayan ng Cabina Bonbon, congratulations! Nakadaog sa kang bugas at groceries. Samantala, ito pa yung mga winners pa. Oh, paminaw, paminaw! Ito pa yung mga pangapangalan pa na mga nanalo pa ng bigas at groceries. Baka nandito yung pangalan mo. Gabby Ampo ng Alpeca Taxi. Oh, Gabby Ampo ng Alpeca Taxi. Congratulations, nakadausad kang bugas at groceries. Ganun din si Elizabeth Lago. Elizabeth Lago ng Zone 4 Bayabas. Elizabeth Lago, congratulations. Emmanuel Bonda Jr. ng Zone 3 Patag. Emmanuel Bonda Jr. ng Zone 3 Patag, congratulations ha. Nakadausad kang bugas at groceries. Ganun din si Roger Bagas ng Bara Makabalan. At Jennifer Rodillo ng Barangay 1. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:49 on the clock. Oras ating sa atin ng Playtime Entertainment. Pour for happiness. Babalik pa tayo with, you know, a few more minutes ng ating programa. Kaya naman, standby lamang mga sweethearts sa padayo na sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment. Born

32.7 Thunder FM kegiatan di orang seri dari 3.7 Thunder FM begini on dalam waktu minit terbang semua kita akan sampai dengan baga. That's a beautiful soul, Jesse McCartney for you. And guys, that's my cue to bounce from here. Marami salamat mga taga Grace Win Hardware, humabul pa. Oh, magandang umaga kina Kyle, kay Lady, kay Cheryl, kay Lynette. Okay, Ma'am Jessa, magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Paalam na muna, tabayanin niyo po si George para sa Music from the Heart program. Susunod na po yan para naman sa ating mga love songs. I'll see you guys again tomorrow morning. Alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Sabado bukas eh. Mag-ingat tayo lahat, magiging mainit ang buong paligid ha. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Follow niyo ako sa aking page ha. Jason Space Hard FM. Magpadayin sa magpamina mga sweethearts. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsama ng Contract of Service o COS at Job Order JO government workers sa mga social protection coverage ng gobyerno. Naglabas si Marcos ng Administrative Order No. 43 na nagpapadali sa voluntaryong pagbabawas at paghuhulog ng mga kontribusyon sa Social Security System, Philippine Health Insurance, at Pag-ibig Fund para sa mga manggagawang nasa ilalim ng Contract of Service at Job Order sa pamahalaan. Saklaw ng order ng lahat ng departamento, ahensya, kawanihan at mga opisina kabilang ang government-owned or controlled corporation at state universities and colleges. Hinikayat din ng mga local government units na sundin ang mga probisyon ng nasabing kautusan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Magandang Friday morning. It's what we call TGIF. Ay, ala, long weekend sa ilan. Magandang morning. Ganda ng umaga, nakapagkape na ba? Nakapag-almusal na? And because of that, it's time for you to enjoy the love songs hanggang alas 11 po ng umaga. Solo flight muna si George and welcome to Music from the Heart. O, eto na. Alam niyo naman, kapag Biyernes, mga sweethearts, we are talking about a little bit of kinkiness, a little bit of naughtiness. Konti lang. O, konti lang. Eto, pampalipay for today. Ang konting question of the heart, anong parte ng katawan mo ang paborito mong hinahawak-hawakan? Okay. Ulitin ko. Anong parte ng katawan mo ang paborito mong hinahawak-hawakan? Hala, go ahead and inform me. Share. O sige, bahagi nyo kay George. I-text nyo ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Excited ako. Excited ako to know inyong mga takes ating question of the heart. Maghihintay ako dito, ha? It is now 9:13. Moving on to this OPM song by Ronnie Liang. Actually, one of his cover. Ito ang Gusto Kita. Gusto Kitang Hinawak-Hawakan. Asus. Be with me. Hanggang alas 11, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:32 in Air Supply. Ay, naku, may hangover pa ba konti? Ako meron pa. With Every Woman in the World. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Padayon ta till 11 o'clock sa Usapang Kinky. Kasama si George dito po sa programa Music from the Heart on a beautiful Friday. Anong parte ng katawan mo ang paborito mong hinahawak-hawakan? Parang ano no? Hawak mo ang beat. Sabi nito, Mr. Efren Wayan, ang paborito kong hinahawak-hawakan sa katawan ko ay ang ilong at ang alam niya na. Para palaging gising, oops, ang mata pala. Kayo talaga. Nag-unang huna-huna. Thank you, Sir Efren. At ang Wayan family, thank you so much for listening. Valley Green sa ating Facebook post or make it the messenger. Sabi niya, dati-rate, hindi lang hawak kundi kiss sa ilok. Kahit wala pang liko kasi ganyan ko siya kamahal. Pero ngayon, wala na. Good morning. Oh, ingat kayo sa biyahe ha. Oh, si Sir Dale Salon ng Ritter Taxi. Ati Gigi Hazel kay Tuna Ming. Pretty George, shout out to Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Mayung Buntag. Thank you so much for always tuning in. Ang Ming family. Ito si 6896. George, good morning. Talaga, ang gusto kong hawak-hawakan sa parte ng katawan. Sige nga. Tainga, yung ears daw. Alam nyo ba, yung ears is very sensitive. Konting hawak lang dyan. Shout out lang sa Salusot family, kay Richard, kay Crizel May, and Christian May, dyan sa may Mars Laundry Hub. Sa may Ilaya Carmen, kapitbahay. Mayung buntag. Thank you sa inyong pakikinig. And kung ikaw, gusto mong maki-join and would like to tell me, oo, ano ba parte ng katawan mo ang gusto mong hinawak-hawakan? Ala, diba nasabi ko na kanina, yung akin talaga ulo. There's this sense of parang love kapag hinawak-hawakan yung ulo. Ano mo yun? Sige. Living something in your minds, I know. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Hurry up and message me. Doon din sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Follow, like, and share. Palihog, palihog. And more love songs. Ang sa inyo, 10:33. Stay and hang on tight for more. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: planning a special occasion or celebration, relax. Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:47. At ang oras na yan, edit po sa atin ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, ang ganda ng umaga. Nakangiti ako sa inyong mga sagot dito. Pero bago yan, bago ko i-share. O, dahil nga, di ba? Kinky Friday tayo ngayon sa Music from the Heart with George. Solo flight lang muna, ha? May importanteng mahalaga si Dr. Heart. Alam ko, na-miss natin siya. Magbabalik si Dr. Heart very soon. Ito si Ate Carla Toledo. Sabi niya, shout out. Yes, please. Sa pinakabuutan. Huwag among ambungan nga kagawad sa bulwa na si Sir Jefferson Aba. Huwag siyang buutan. Mas sinabtanon and super supportive nga wife na si Mommy Jean Aba. Nagang salamat, Ate Carla. Happy hot morning. Hot talaga. O kasi yung question of the heart natin, nako. Ano ba yung parte ng katawan nyo na gusto nyong hinahawak-hawakan? Alam nyo yung tipong parang pag hinahawak-hawakan siya, yung parang it gives you something. Yung iba nga nakakatulog eh, di ba? O sige, yung paa mo ba? Gusto mo bang hinahawak-hawakan? O yung mukha? Kadalasan sa narinig ko dito, ilong. No? Ilong. Bakit ilong? I wanna know. Happy morning, Mami Marilyn. Oh, wala po si Dr. Heart. Oh, my favorite part of my body na lagi kong hinahawak-hawakan. Eto, let's hear, Mami. Sige. Oh, fasten your seatbelts. Ay, ang kanyang mga labi. Lalo na ang lower lip ko. Kapag ako ay may malalim na iniisip at nag-iisa lang. In my solitude talaga. Thank you so much, Mommy. Oh, love you. Thank you, Mommy. Mommy loves you palagi. Oh, nakaiyak. Thank you, Mommy. Ito naman si Demsoy Robles naman talaga. Ano sa mani? Sabi niya, paborito kong hawakan talaga is ano? Ah! Oh, tsaka number. Ay, nako. Oh, thank you, Debs. Hindi mo naman nilagyan kung bakit eh. Oh. Ito naman si Frankie Du for 1061. Sabi niya, ang gusto kong hinawak-hawakan ay ang itlog. Itlog ng inahin. Itlog na, may patense ka pa eh. Oh, maraming salamat ha. Thank you so much for always tuning in. Hi muna ako kay Ate Arlene Dalman. Good morning. Shout out sa may Dalman family sa Zone 1, Barangay 22. Nagang salamat ha sa inyong pakikinig. Alam niyo yung talaga mga thoughts ninyo. Ano, minsan kayo talaga. Kaya naman, let me hear something from... Ay, magkikwento pa nga ako eh. Sige na nga lang, eto na biyaya time na. So the price is rise. Overload. Oh, atat na mamigay yung ating ruleta. Kaya naman, you go ahead and spin. O yung mga winners pala kanina morning ha. O sa oras ni Jason Steele, Alicia Singaya ng Barangay Bonbon, Cabina. Lucille Tagandi ng Barangay Bayaba Zone 6. Claim na dito ha. Magdala ng ID. At ngayon, para sa aking winner, bubuno tayo. Siya ay magmumula sa Barangay Makasandig. Mula sa Barangay Makasandig. Sige na, ayan na. Ayan na yung aking ano. Eto na, eto na. Mula sa Barangay Makasandig, congratulations, Mario Hontilia. Mario Antilia ng Barangay Makasandi. Ikaw pong aking winner ngayong morning. You only have 14 days to claim your prize at nandito po kami ha. Located po kami sa 5th floor, FICO Admin Building. O, nasa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. O, dali na mga sweethearts. Magdala ng ID. Yung mga hindi pa nag-claim, naku, mag-claim na kayo. Baka pag-claim nyo, rice cooker, nasa rice cooker na namin. By the way, ang ating The Price is Rice Overload ay atin po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value onto the final set ng ating Music from the Heart. You better stay tuned dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
7: Time for higalaan.
6: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM kagayan de oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ay, 2 more minutes sa bago mag alas 11 and ay, tayo ay magmumotor sa sa Sikihor. Hindi, ako po yung magpapaalam na. Dagang salamat mga sweethearts for, you know, keeping me kinky on this Friday. Thank you for joining me. Oo, sa aking masayang programa. At saka, mamaya ha, magbabalik ako, dear heart, alauna hanggang alas tres. Eto muna, may mga remaining messages pa tayo dito. Ayan, maraming salamat ha sa inyong pag-join. 4396, George, pwede ma-join? Yes, of course. Oo, Zone 4 Bayabas. Gusto kong hawakan ang mukha ng asawa ko. Kung gabi si Nelson, ay, nako, ang sweet naman. Anak, good, no? Yes, ako naman, kasi, nako, ang sarap sa anak kapag andito si Dr. Hart. Pero anyways, yung mga ganito kasing mga sitwasyon, this is very good for the relationship in showing and expressing your love. Pwede ba pahawak ng pa ako? Hilot de ito. Diba? Yung kamay ko, alam mo yun, habang nagsasalita siya sa'yo, hinawak-hawakan yung kamay mo, pinipisil-pisil. O, tapos nga, yung mukha mo, ginaganon din niya, pinipisil-pisil. O, kaya na magunawa na kung sa payoban nga, pwede pisilon, ha? Harvey Stone, siya na po ang susunod ha, para sa programang Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna. Si Damsoy, ikaw dyan Damsoy, agwi. Uy, huwag niyong kalilimutan ha. To spread love and advice and be kind in all days and in always. Be patient, especially sa panahon ngayon. Huwag tayong sumabay sa weather na parang hindi natin alam kung ano ba talaga? Init ba? Uulan? Basta, importante. Tayo ay safe and we are ready for whatever weather we are gonna be having. Asya, Heartbeats, Dance with Harvey. Hanggang alas 11, hanggang alauna. George is saying goodbye. Manatili nakatutok, syempre, dito lang ha, sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Bye, take care.

0: Heart FM.
1: Not 8, make your marriage 17, 18.

0: RFM News Update.
1: Naglabas ng Public Health Advisory ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Health Office dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. Pinaalalahanan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng presko at komportabling damit, at iwasan ng matagal ng pagkabilad sa araw. Kabilang sa sintomas ng dehydration at heat exhaustion, ang matinding pagkahuhaw, tuyong bibig at balat, sakit ng ulo, panghihina at mabilis na paghinga. Kapag nakaranas nito, agad na magpahinga at magpalamig sa lugar na may maayos na ventilasyon o air conditioning at uminom ng maraming tubig. Babala ng lokal na pamahalaan, maaaring mauwi sa heat stroke at hindi agarang paggamot sa heat exhaustion. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, sweethearts, we've got 12 minutes after 12 o'clock. And then time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Happy, happy listening, ha? Kay Mommy Amy and of course kay Miles. Miles, nalaagan ganun si Miles. Oy. And also sa kanilang driver ngayon, ha? Si Sir Maynard Dismo. Happy, happy listening po sa inyo. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Huwag masyadong magpainit. At saka, oh, gamitin nyo yung Heart FM na payong. Kung meron kayo yan. Yung mga nagagamit pa, meron pa bang gumagamit ng Heart FM payong, di ba? Parang may nakita ako the last time dung, dyan sa may Kugon, ha? Oh, shout out to you, ate. And hi din kay Marivel. Dyan po sa may La Paz Dos. Maayong pagpaniwag doon sa imo, Marivel. And also kay Gigig, ha? Labay-labay lang si Igig din, he. Apit po din panalag sa Igig, ha? Oh, shout out kay Sally and of course Yens. Happy, happy listening. AJ, happy, happy listening to you. And of course, lahat ng miyembro ng Dalman family. Shout out kay Angie, Arlene, Gaga, Lorna, Mary Ann. And from Arlena. Shout out po sa inyo. Kay Gina ng Luyong Bonbon. Diyan po sa may upol. Shout out po sa inyong lahat, ha. And also kay Sir June Alvar. Kay Richard Salusod. Sa ating mga sweethearts dyan sa may Mars Laundry, ha. Payong pagpaniwag to sa inyong tanan din, ha. 12:13 ang oras natin. I'll be back with the music from Luis Capaldi. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: girl I know.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, 12:47. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Nako, grabe ang sarap pa ulamin ngayon yung ano ba yun? Sinigang na ice at saka sinigang na ginisang ice. Di ba? Parang hindi bagay ngayon yung higup-higup ng mainit na sabaw at saka magkape na mainit. Dapat ngayon is yung ice cooled coffee or yung di ba? Iced coffee. Oh, at saka iced chocolate drink. Ano ba yung mga sarap inumin ngayon? Pero iba talaga yung mga yung favorite drinks namin ng ating mga kasamahang HPG, ha? Yung iced buko juice, nako! Sarap naman yan! Kuya Jay! Baka naman mamaya pwede tayo. Hoy, shoutout nga pala din sa ating mga sweethearts, ha? Dyan po sa may Bukuhan, dyan sa may Cruz Taal. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Oh, ang daming napapawi ng uhaw kasi ang lamig-lamig ng kanilang mga buko juice dyan. Happy Friday din sa ating mga sweethearts, ha? May pabati tayo dito galing po kay Ate Carla sa mga ambungan daw ng mga kagawad dyan sa may Barangay Bulua. Hi kay Sir Audi Yoyoy Maagad and also kay kagawad Jefferson Aba. Happy happy listening po sa inyong lahat niya, ha. And of course ang ating mga sweethearts sa may Bulua, Three C's Eatery, si Ate Chacha and of course si Kuya Lito. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ang Aura Meat Shop and of course si John Ross ng JL Flower Shop. Eto na, mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Eto na, umiikot na ang ating ruleta para kukuha muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa mga driver. Bulot. Hoy, maswerteng taxi driver yung winner natin ngayon, ha. Pangalan ng unit niya is Ever Taxi. Eto, congratulations kay Jimmy Colioso. Jimmy Colioso ng Ever Taxi, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Huwag kalimutan magdala po ng iyong ID at saka sumugod lang dito sa may himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 12:49 ng oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Tutok palagi dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom? Doy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, kikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, exactly 1 o'clock na po mga sweethearts. By time for Harvey Stone. And before I play you my last song, pabati muna ng happy happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Grace Wynn Hardware. Ako, next time mag-aagahan nyo yung text. Para hindi malate yung mga greetings naman, di ba? Shoutout sa inyo diha, ito mga guwapang mga attendant sa Grace Wynn Hardware. Nasa Atbang Raha. Anyway, relax time na naman tayo kay George. Just the time para po sa programa niyang D-Heart. Susunod na po! Hanggang alas 3 ng hapon. Babalik ako later at 7 o'clock para sa ating programang Heartline. Naku, tumawag kayo ha. Usap tayo on air mamaya. Don't forget. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Happy Friday! God bless you all. Bye-bye!

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Hey mga sweethearts, so what a beautiful Friday. Hindi masyado mainit, kaya naman pasisiglahin natin ito. Oh, sa mga love songs na dala ko hanggang alas 3 po ng hapon, this is Dear Heart. Ready ka na? Ready ka na ma-fall? Oh, sasaluhin kita. Oh. Pero hanggang alas 3 nga lang. Oh, magsama-sama tayo ha. And keep me company by texting me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, i-message mo ako, mag-chat tayo doon sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Well, I'm all ears. I'm all ready na para sa inyo. Kaya naman, let me play the next song. We got Jim Brickman now with Michelle Wright, Your Love, coming right next. Love Flight is on. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 131 Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon mga sweethearts. And we're up for a lovely, literally lovely talaga na Friday. It's gonna be full of love and smiles. And dito lang yan sa Heart FM, ha? And si George will be bringing you all your favorite hits hanggang alas tres. Wala, magpainoktok lang good ko sa inyo kadali. Ka-relate ka sa mga songs. Well, you should be. Hi to 8032. Ayan, greet ko sa mga filingerang madam. Kang Lorna Angie, kay Arlene, Gaga, og May Anna from Arlena. Oh, hi to Dalman family. Dagang salamat. At meron pinapabati dito, ha. Hi to Ate Alicia. Oh, Alicia Singayan mula dyan sa may Barangay Bonbon sa may Kabina. O, binabati din natin sina Lori Jean Tabora at si Melody Patoy. Sabi, busy daw kayo eh. Kaya papagreet daw kayo. Ayan, mga sweethearts. Para ito mga greetings ta. Ito pa, 6512. Pabati ko, Ma'am Georgia, sa init na kapunon. Sa akong anak, si Angel Borja. Nga naglok-lok sa kwarto kay giinitan. Then amino sa mga tsada. Nga music sa Heart FM. Yan yung papa, si Jake Louie. Pahing hapon. Very, you know, very rare. No, na ganito. Nakatouch yung, you know, the father. Ala, gigreet off siguro. It's a message from a father na, hoy! Anak, nako. Gising. Tulong. O, oh, diba? Ganon. Ayan, 091. Oh, wala palang pasok ngayon, ano? O, oh, bago ko sabihin yung text line. Kaya pala. O, oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, you can follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Dali, chat mo din ako. Ha? Oh, 132. Cliff Richard, Olivia Newton, and many more. Yeah, they'll be joining us. And you can hear them right after this break. Yan naman dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.
6: for making us the number one.
7: Number one.
8: Number one.
7: Number one.
6: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
9: Your heart's choice for music and information.
10: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 231. Where do broken hearts go? Yan din. Isang magandang tanong. Saan nga ba? Sa Baguio? Familiar kayo sa movie na yan. Hi, good afternoon, sweethearts. Mainit na talaga. Sing init, ay wag naman sana ng mga ulo ninyo. Pero itong love songs natin, I'm aiming to make ever chill you or soothen your mood. Relax lang ba, ginawa? Basta alam nyo ba, may hindi ordinaryong karanasan ang naranasan ko just earlier. Grabe, puso ko. Ay, nako kayo mga sweethearts ha. Mag-ingat talaga. O kaya, eto na sa mga greetings ninyo kay George. Hi to 3909. Hi to Angel Pearl, Renato, Bernard, and Dudong. To all kuya and Lodi Lia of Pearl Traveler's Garage Ceramic Coating. Maganda nga po, Sir Ron. Uy, namiss ko to sila. Maganda nga po sa inyo dyan, ha? Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hi to Sir Efren Wayan. Atang Wayan family. Ayan, kaway-kaway. Atang buong City Homes mula ng Opol na nakikinig sa Heart FM. Hi to Alming, Jongjong, kay Mary Jean, kay Max. Maximo. Ayun, Maximo pala ito. Inday, si Kokoy, si Mark. At Angel, Ma'am Cathy, Ma'am Grace, at si Ma'am Vivian. To Nanay, si Ding, maing hapon. Tagang salamat sa inyong laging pagpaminaw. Mamaya, I'll be giving away blessings. Kaya dapat nakatutok kayo, ha? Lalo na yung mga may entries na sa ating The Price is Rise Overload. And share ko lang, tomorrow will be a very beautiful day as well to show our support and love to a concert with a cause or for a cause, concert for a cause. Ito yung ating Play It Forward. The hits of Eraserheads and River Maya will be played. Dyan po sa may Viejeros Cafe and tickets available for selling sa labas mismo bukas sa mga walk-in doon sa venue. So let's see each other. This is for the benefit of all the Lupapo, yung mga nasa Lupapo na mga bata. Diba? So we'll be giving some happiness and joy to them through watching and enjoying this beautiful concert. Of course, also brought to you by Your Heart FM. Eto na. On to the next my next sweep of songs rather. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Lang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika,
4: Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ronnie Liang with Akala Mo Na. Yeah, lagi ba? Oh, by the way, sweethearts, that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. And we're up till 3. Oh, ayun, nagkabala ka. Kung ikaw ay nakatulog, di ba, na, at least nakarelax. Pero matanak, eh, mag-alas stress na. Baka may papagawa sa iyo mamaya. Magsundo ka pa. Oh, let me remind you of that. George po, hanggang alas stress. Dear Heart pa rin po tayo. Ayan, ang oras na yan ay hatid po sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Mag-load na. Punta na dun sa app, ha? Sino ba may Shopee app dyan? Ito ba, tingin ko lang, 3903. Greet lang na ako ang Apoo Head. Sa Apoo pala, itong mga staff dyan sa City Agriculture Office. Headed by Engineer Bernie Taba Jr. Apilapod mga staff, taga nakaigapaminaw sa Heart FM. Sa wife ni Sir Jazzy nga 24 hours na agapaminaw. Sa kanilang kids. Maraming pong salamat. Thank you sa inyong pakikinig. Hi also to Demsoy Robles, ha? May maayong hapon dyan, Dems. Sa may maramang bukid noon. Maraming salamat. Eto humabol. Oh, si Sir Eddie Kenya. Mula sa Noisky Food House. Hello sa mga sweethearts natin dyan at sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylin Hermoso, si Jess Aquina, at si Apple, at si Grace Monreal. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Eto na, excited ako dito. Pinakaabangan ang ating pamimigay ng biyaya sa The Price is Right sa Overload. Hap! Ayan ang ruleta ko, oh. Oh, diba? Init na init na. Eto na, let's go spin. Oh, kung may entry ka, dapat ha. You have to stay tuned para malay mo, ikaw pala yun. Oh, ikaw pala yung winner natin. Hindi ka nakapakinig. Eto na, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Ipunan. Barangay Ipunan Dropbox. Ayan, eto, dagang salamat. At ang aking nabunot, ang kanyang address ay Barangay Ipunan Rizal Street. Congratulations, Rosalinda Baranda. Rosalinda Baranda mula sa Barangay Ipunan Rizal Street. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. At sa mga winners pala kanina, ha? Sina Sir Jimmy Coloso ng Evertaxi. Mario Antilla ng Barangay Makasandig, Lucille Tagandi ng Barangay Bayaba Zone 6. Ayan, kayo po yung mga winners natin. Punta na dito sa 5th floor FICO Admin Building, dito sa may, ano lang to ha, Bamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Don't forget to bring your IDs and reminding you na 14 days ang ating claiming period. Okay? Okay, so maghihintay kami sa inyo. At ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 11 more minutes sa bago mag-alas 3. Eto na, final set na. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Malaki ang pag-asa ni Cagayan de Oro City Councilor at Chairman ng Committee on Trade and Commerce George Christopher Goking na makakuha ng karagdagang investment ang lungsod sa mga susunod na buwan kasunod ng pakikipag-ugnayan sa mga negosyante sa isinagawang 35th Mindanao Business Conference. Samantala, nakipagpulong na rin ang Trade and Investment Promotion Center ng lungsod sa European Union Councilor sa Pilipinas Marco Gemmer upang talakayin ng posibleng kooperasyon sa green circular economy at solid waste management. Ayon kay Goking, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng lungsod sa iba pang bansa, kabilang ang Australia, upang makakuha ng karagdagang suporta para sa mga pribadong sektor. Binigyang diin ng konsehal na dapat magtulungan ang sektor ng negosyo at lokal na pamahalaan upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mga benepisyo para sa mga residente ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM kagayan de oras city 93.700 FM bukid on. Hey, we got 33 minutes down 3 o'clock. Lagi na to timing sa akin kong 333. Patdan na ako ni siguro ba? At 3 days na to lagi tumatama sa 333. Magpatad na ko niya. Magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin. Bagay daw yung multo. O bagay sa ghost month, August. Sige, collide naman ni Howie Day na lang iyang hulatan later. Ma'am Rosaline Yelas na Vistre. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pong ikinig. Mainit na hapon si Jessa Jane Cristiana Resites. Mga taga ano to? Carmen Ilaya. Haba na listahan ng mga sumasali sa The Price is Right, so. Dali ha. I-shoutout ko muna kayo ha. Bago natin i-register. Si Kyle Tagarda, mga taga-Gumamela Extension, Lady Villas, maying hapon, maraming salamat. Lynette Kanaag, si Marisa Encerto, si Kim Ryan na Resides, maraming salamat din. Magandang hapon po sa inyo at dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba na inyong mga merienda ngayon? Back in your place! Nasa opisina ka ba ngayon? Maswerte yung mga nasa aircon. Hindi nararamdaman yung init ng paligid. Pero nakakaramdam pa rin sila ng init dyan. Init ng ulo ng boss. It's a tie. The feeling is mutual. Naigangan yung mga nasa gawas. Naigangan po yung mga utak ninyo. Kasi yung boss nyo, lagi mainit ang ulo. So, mutual feeling, ha? 34 down 3 o'clock. Abangan natin mamaya yung aking draw ng bagong winner sa ating The Price is Right Overload na mananalo po ng bugas at saka ng groceries. Ha, sweetheart? Walang bibitaw. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: This is Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Better when I'm dancing. Oh yeah, that's Megan Trainor for you. Oy, magandang hapon po na. Shoutout natin ng mga sumusunod. Dami-dami nagtag sa akin ngayon. O ito, Arellano family, Balasabas family, galing sa Manzano. Okay, Manzano Samuel. Mga taga-Marama Crystal, magandang hapon. Marami salamat po. Sabi ni Ate Pel, good afternoon, idol. Nako sa pagka-energetic. Ay, wow. Listening here, number one ng inyong station dito sa Lapasan. Maraming salamat po, ha. Sana maganda inyong hapon dyan. Pagmerienda na mo di, ha, Ate Pel, ha. Thanks for blessings, Rosalinda Barandani sa Shrimpy Ellie Rizal Street, Regency, Ipunan. You know, thank you so much sa inyong palagi pangikinig dihang dapita. Sana iyong maganda rin, ha, ang inyong mga hapon diha. Ano to, naminaw ko karon sa imong programa, Samtang Naligo. Uy, mapasa ang cellphone! Tatay Nicholas ni. Ano ba nang 17 Burgos del Pilar? Hindi yan talagang, hindi yung ma-absent yan. Pag si Jason still nandiyan na. Diba, hot afternoon, Jude ka, Jason still. Ay, hindi pala yun yung message. Hot afternoon, guwapo Jason. Shout out sa mga ladies niya sa Wash and Go Coins and Laundry. Galing to kay Mami Marilyn sa Mayakal Street. Ay, lakas na ng monitor ngayon dyan. Sa may Wash and Go Coins and Laundry Shop. Sa Mayakal Street, Carmen. May hapag kina Jocelyn Taladro. At sa mga kasamahan niya, sina Arlene at saka si Gingging. Maraming salamat sa inyo, ha. Anong merienda nyo dyan? Ha? Baka fabric conditioner. Kasi laundry, eh. Ha? Magmerienda na kayo dyan. Ako. Napagod sa paglalaba, no? O sa bagay, ano yan, eh? Laundry shop na hinuhulog-hulugan. So malamang self-laundry shop yan. You laba yourself. And yung laundry shop na yan. You laba yourself. 47 down 3. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo a bit more. Mga sweethearts, magandang hapon po sa inyo. Madayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Go.
1: Hard 92.7.
2: CDO Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Oro City, 93.7 FM. We'll get on. We got 30 minutes after 4 o'clock. Aiden said, Dua Lipa and Blackpink for you with the Kiss and Makeup. Second hour na, last hour na ating program, mga sweethearts. Ano, kalmado na ba ang paligid? Kalmado na ba ang inyong mga pakiramdam? Ha? Nakainom na ba ng juice? Nakainom na ba ng malamig na something na something na malamig na makakatanggal ng init? Hindi ng ulo ha, kundi ng pakiramdam. Ay grabe ang init, ano? Alam mo yung nasa loob ka ng bahay, tapos hahangin yung, kunyari naka-electric fan ka, hindi ka naka-aircon. Paghangin ng electric fan sa'yo, parang ang ibinubuga eh. Diba parang may nagluluto dun sa likod ng electric fan? Kasi yung buga ng hangin mainit, diba? Nako, sana ang nararamdaman nyo sa isa't isa ng pares mo ay kasing init ng heat index natin. Ha? Hindi na lalamig. Pero teka lang, kuya halimba tulad mo, kung ikukumpara mo ang init o ng inyong relasyon sa init ng panahon, parang magkaibang magkaiba, hindi ba? Ah, parang malamig na siya. Samantalang ang init ng panahon, grabe siya. Ano ba? Tingnan mo. Reality check. Kamusta na yung relasyon yung dalawa? Mainit pa rin ba? Teka lang, ha? Demsoy Robles! Maraming salamat. Maing hapon diha, ha? Thank you so much for always listening. And also, our sweethearts all the way from... wait lang, ha? Ororama! Sa may Carmen, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, ha? Thank you so much for always tuning in. Yung mga nasa may Dunkin' Donuts, ha? Maing hapon. Thank you! Kamusta po ngayon lahat dyan? Merienda na kayo ng Dunkin' dyan. Ng donuts, I should say. Okay, sige na, huwag na mahiya. Basta bayaran nyo lang, wala naman siguro problema, di ba? Abangan mamaya yung mga mananalo pa ng bugas at groceries, mga sweethearts. Oras natin, we get 15 minutes after 4 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. And for a break, we'll be back with more. Standby lang ha, padayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is...
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: This song is brought to you by Presto Creams.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Teka lang, nakikinig sa atin sina Brother Ryan. Oo, sina Brother Ryan ng Point Source Audio. Magandang hapon kina Rachel, Maureen, Kathy, Noreen. They're listening. Mga kapatid at pinsan daw niya to. Uban daw sila karon sa may sasakyan. Maraming salamat sa inyo pa yung kinig. Oras natin, 4:29 at the clock. 2.7. Ito na, sitwasyon ng ating mga kalsada. Alamin muna natin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, may hapon!
3: May hapon, Jason Steele. Kanina, nakapunta po tayo ng Agura Bus Terminal. May kaluwagan po naman, lalo na po. Nakadaan tayo ng Diversion Coastal Road, papunta po ng Gusa. Diyan sa banda po ng Gusa, Jason, intersection, papunta po ng Galaxy, papunta ng Gusa Highway. May heavy traffic na po dyan, Jason, lalo na pag dito ka dumaan sa Lapasan Highway, papunta po yan, kaya ng Gusa, papunta pang Kugman. Heavy traffic na po sa ngayon, Jason, hanggang nakabalik ako, papunta po ako dito sa banda ng Lapasan. May kaluwagan pa naman dito sa Lapasan, Jason. Dito lang sa banda po ng intersection na sa Lapasan, na intersection papunta ng Kapalagar, May build-up na po, pero dumadaloy naman po yung mga sasakyan natin sa ngayon, Jason.
1: Ayos! May pasahero ka ba sa oras na to?
3: Yes, may pasahero.
1: Sige, sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang lengthy sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon at pasadang group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

2.7 FM, kagayan de oras ni Nelly. 3.7 FM, Pukinoon. Tatlong minuto bang sumabit ang alas 5 ng hapon. That's the time of my life. Lakas mga singing contest eh, no? David Cook for you. That's my cue. Para mag-sabi ng bukas, ulit tayo magkakapiling. Magpapaalam na muna ako. Samantala, tabayan niyo po si Harvest Town mamaya, ha? Oo, siyempre, alas 7 ng gabi. Hanggang alas 7 po yan, para naman sa ating Heartlines. Para makapag-shoutout kayo ng live, di ba? Old school. O, uso-uso natin yan, eh. Yung mga... Andang dito, napapakinggan mo yung boses mo, di ba, sa radyo. O, di ba, hindi ka lang tahimik. Pwede ka nang mag-shoutout ng live. Diba? Oh, maraming salamat po. Enjoy the rest of your Friday afternoon, mga sweethearts. E, ano pa nga ba? Ako po si Jason Steele. Teka, na-follow mo na ba ako sa aking Facebook page? Kung hindi pa, i-follow mo na ako. Jason Space Heart FM. Magandang hapon po sa inyong tanan, mga sweethearts. Magandang hapon din sa lahat ng mga bumibiyahe ngayon. Amping kanunay sa lahat ng mga drivers. Pagpadayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Cool!

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
1: Heart FM News Update.
2: Prioridad ngayon ng pamalang lungsod ang pagpapatupad ng road clearing operation sa pamamagitan ng task force na binuo ni Mayor Clarix Uy upang maiwasan ang matinding trapiko ngayong Higlay Festival. Ayon kay City Councilor Enrico Salcedo, malaki ang kanyang tiwala na magpapatuloy ang programa para mapanatili ang kaayusan sa mga kalsada. Dahil dito, plano rin ng konsehal na muling suriin ang traffic code ng lungsod upang matukoy kung kinakailangan itong amyendahan o dagdagan. Pinaalahanan naman ni Salcedo ang publiko na mahigpit na sumunod sa mga batas at alituntunin dahil ang mga ito ay ipinatutupad para sa kapakanan at kaunlaran ng lahat ng Cagayanon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: Heart 92.7
1: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 727 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good evening once again. Welcome po sa ating programang Heartlines. At mag-enjoy na naman tayo ha. Dalawang oras po yung pagsasama natin ngayong gabi. Nako, nanihapo na ba ang tanan? Kasi kami dito, wala pa. Wala pa ikaduha. Oh. Gulat mi si among mami din eh. Asa na among mami? Oh, timing kayo. Rest day ni daddy. Happy have a listening sa ating mga sweethearts ngayon na. At saka, andito na po yung first caller natin of the night. Regular natin dito. Good evening, Lady M.
1: Good evening, DJ Harvesto.
0: Alright. Oh, talagang masaya ako pag si Lady M yung tatawag. Oh, pati si George, napatalon siya dito. At saka si Clark. Kailan mo ba si Clark?
1: No.
0: Hindi pa. Okay, ilailati ka ha. Pero before
1: technician
0: dyan? Oh, andito siya.
1: Yung technician niya?
0: Ah, hindi. DJ po siya dito.
1: Ah, DJ? Bato? Oh. Hi, welcome to the Heart Station.
0: Magdi-DJ siya tuwing brownout tsaka sign-off.
1: Ganon?
0: Yes. But anyway, go ahead. go ahead, Lady M. Batiin mo na yung gustong batiin.
1: Okay. Shout-out na lang po sa tanang heart natin. And then sa mga loyal group of friends ako, happy listening dyan sa inyo lahat. And then sa yung soaking driver pala namin na si Byron, amping sa mong biyahe ugma. And ayun, kay Maria Isabel Casilac, thank you sa imong pagika. Salamat kayo. And advance day, good siya.
0: Alright.
1: And then, sa akong my one and only, Meteor Shower.
0: Meteor Shower! Shout out to you, ha?
1: At sa imo di, Harbiston, DJ okay. George, Dr. Hart, Jason Phil, and kay Clark, ang wow. Members sa Heart FM Station.
0: Yes, DJ namin yan.
1: Yeah.
0: At saka baka makalimutan na naman mo naman yung request mo ha. Ano ba yung request mo?
1: Palayo sa mundo.
0: Wow. I'll play it for you ha.
1: Right. Okay, thank you so much.
0: One last question. Ano ang radyo? Ang heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah. Sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: 7:45 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Biyernes na biyernes po. Magandang gabi po sa lahat. At saka sa ngayon lang naka-tune in. Ako, tumawag kayo sa akin ha. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Oy! Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon ha. Nakikinig sa atin dyan po sa may Madonna and Child Hospital. Sa lahat ng mga staff nila. Hi kay Ron Valdez, kay Walcito Salsos, Chris Liano, and hi din kay Aruel Tacalinar at saka yung partner na si Franklin Kabatuan. Partner in life. Shout out po sa tanang taga Bayabas from Mark Abbas. Solid na heart, taga Heart FM. Ay, taga Heart FM talaga. Solid taga puso mo, Heart FM. Resend niya yan ko. I-edit ang... and edit pa yung message niya. Pero at least, di ba, nakakataba ng puso talaga itong mga sweethearts natin dyan sa may Madonna and Child Hospital. Good evening din sa ating mga sweethearts dyan. Mami Elaine Gales, may gabi sa'yo mo, Mami Elaine. Ano bang ulam natin ngayon? With Sir Nicholas Gales, Barangay 17. Happy, happy listening sa inyo. At saka si Lola Amy. Tawagan ka namin mamaya, Lola Amy. Happy, happy listening po sa inyo. At saka pabati din kay Miriam Acera. At saka pabati daw sa kanyang brother, si Vilboy Inso, si Marilo Inso, Mama Vilma, and of course sa kanyang Papa George Inso, Mercy Canizares, and Jurivel Subsuban. Oh, nakikinig sila sa atin ngayon. Ha? Happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa mga Kapisnon, Kauswangan. Shout out po sa inyong lahat. Kay Beth, maraming salamat, Beth. Nagpasuya siya siyang puto. Haskang lamingian ni Beth. Oy, kulang lang to ng ano ba, yung dinuguan, di ba? Paki-deliver the Beth. Maraming salamat. Marifel! Good evening to you, Marifel. At saka, hi din. Oh, number one station sa Lapasan. Nax naman! Heart FM talaga, ha? Bitaw, ha? Hi din sa kanyang husband, si Rainior. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 7:47 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa. Still with more music. Dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Gigutom na ba?

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 2 minutes to go before hitting 8 o'clock. That was a song from Nicole with Panaginip. If you want to request more of, you know, music from Nicole, 0917-1579-927, 0961-8924-927. At saka, andito na po ang ating second caller of the night. Eto, tanungin natin pangalan. Hello, mayong gabi sa imo.
1: Mayong gabi.
0: Si Lola Amy. Lola Amy. Mami Amy from Kamamanan. Kumustang araw natin?
1: Uy, gaso-asugit sa kainit.
0: Gaso-aso sa kainit. Grabe, di ba? Parang barbecue lang ng BBQ.
1: Ah, maugid, anak yun. Pero wala yung siya humot.
0: Wala.
1: Humutun sa barbecue.
0: But anyway, isa ka ba sa pinasaya ni Mary Rose kagabi?
1: Ay, wala. Ay, di ko dagan kay tao.
0: Dagan kay tao. Anyway, meron pang second wave siguro, di ba? Oh, ngayong 18 ba yun?
1: Sa 18 na siguro ba?
0: Oh, pasalamatan natin yung LGU natin, ha? Anyway, go ahead. Greet mo na yung mga gusto mong batiin.
1: Mayong gabi sa tanan taga Kamamanan, Roxan Matcha, Lorimil Rostarcala, Wilma Osorno, kay Marisa, kay Laila, kay Lorna, Lilia, kay Menard, Samuel, kay Hasi, Mama ni Miles, Oxy Miles, na murag didagan nandito sa CRA.
0: Ang dami sigurong kinain.
1: No overdose.
0: Ayun ba kayo, yung mga kaparintihan mo sa Camigan at saka dito sa, saan ba yun? Sa may bukid
1: doon. Ayun, si Kuan, akong apo si Jeanine Liana o si Jen Levy. Akong anak, si Pong. Ang iyang wife, si Liuvi. Ako na yung brother, si Joakim, si Ia Apo, si Eli, si Nigel. Ako si Sir Inlo, si Nympha.
0: Alright. Good evening sa inyong lahat. Ikinig kayo sa amin. At saka anong gusto mong i-play nating music?
1: Katong kanta sa Ben and Ben, nga panininigyan kita.
0: Alright, thank you so much. I'll play it for you, ha? Alright, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 8:18 ng oras natin, sweetheart, sa final hour na po ng ating programang Heartlines. At syempre, kami dito, sabay-sabay pupuntang CR. Sabay magbanyo. Diba? Kasi wala, dalawa sa mga kasamahan ko dito ay matatakotin. Diba? Wala talaga silang ibang pambato sa mga multo-multo dyan. Anyway, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na masaya pa rin kumakain at naka-background ng ating mga music dito sa Heart FM. Especially kay Marifel. Nako, Marifel, maraming salamat. Meron siyang message dito pero secret lang daw. Para sa amin lang to. Mayong pagpanihapon diyan sa imo, Marifel. And also kay Sir Rainier. Oh, happy listening, ha. Parang artista lang ng GM. Oh, happy listening po sa inyo, ha. And also sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Puntod. Ako, ang saya-saya ng Puntod, ha. Tsaka andun po yung lead truck natin. Ah, hindi nakapunta. Ah, sorry. Oh, sa susunod na lang. Oh, batiin natin muli, ha, ang ating mga sweethearts dyan sa Puntod, na of course ang ilahang butihing kapitan at saka yung mga kagawad niya dyan. Soon, magiging kagawad din to si Beth, ha. Happy listening sa imo, Beth. Maraming salamat sa ipapadala mong puto dito sa amin, ha. Oh. Anyway, oras natin, we've got 20 minutes after 8 o'clock. And papasok na naman tayo mamaya ng caller, ha. Gusto niyong sumali, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Hi kay Francine, ating mga babies dyan sa may Luyong Bonbon, and of course sa kanyang mommy Gina. Happy listening po sa inyong lahat. 8:20, magbabalik pa ako with the music coming up from Bruno Mars, Risk It All, right after the short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
5: CDO. Are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Pundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Yupapo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play It Forward. Play It Forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boys, and life goes on. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play It Forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Chino's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.
6: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos. 380 pesos at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:30 Honest Natin Sweethearts. That was a beautiful song from December Avenue with Ilang Beses. Beses kitang mamahalin. Tinawanan ako ni George. Ouch. But anyway, dito po yung caller natin from Kamamanan. Of course, ang ating solid sweetheart dyan, ang mayor po ng kanilang bahay, Mayor Miles. Good evening.
1: Hello.
0: Hello. Hi, Mayor. Good evening.
1: Good evening.
0: Oh, kumusta po, Mayor? Ano bang plano natin sa fiesta? Ha?
1: Mag-i-have
0: the
1: McDragon.
0: Dragon. Akala ko speechless si Mayor, ha. And I mean, Mayor, batiin mo na yung mga, ano ba, mga constituents mo. Go
1: Hi,
0: ahead.
1: Sige,
0: go
1: Hi, sa mga kamamanan. Alright. O akong mga kasin. O sa taga Heart FM.
0: Hmm. Pangalanan mo.
1: Si Harvey Stone, George, Jason Steele, Dr. Hart, and Kang Kuya Clark.
0: Sino pa? Yung mga cousins mo?
1: Akong cousin na si Nigel, si Eli.
0: Hmm. Sino pa? Damihan
1: akong
0: mo pa
1: mama.
0: Yung cousin? Hmm. Cousin mo, mama
1: akong
0: mo?
1: Mata.
0: Cousin mo ba yung mama mo?
1: Dili.
0: Ay, dili. Oh, mamaya na yung mama mo. Cousin mo muna. Wala na.
2: Mm.
1: Akong cousin dito sa BBQ nga si Prime.
0: Sino pa?
1: Mauna.
0: Mauna. Yung cousin mo doon sa Kamigin. Kalimutan
1: okay
0: mo
1: na.
0: Okay na. Pero may maraming salamat, Miles. Ano ba yung gusto mong play ko sa iyo ng music?
1: Blue ba yung kay?
0: Alright. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Alright. Bye-bye. Here's now a bye-bye song from Yung Kai. And this song is brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan.

0: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang mo yung mga tao sa may mag-baby. Ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
2: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, is exactly 9 o'clock and I'm about to say goodbye. Pero teka muna ha. Papasukin muna natin yung ating last caller of the night natin. And before that, badiin ko muna ng happy, happy listening ha. Si Mommy Gemma Popos ng Zone 10 Upper Carmen. Happy, happy listening po sa imo, Mommy Gemma. And of course, sa imo mga kasilinganan din ha. Nagkikinig dito sa ating programa. At sana maka-join ka sa ating tawagan ha. On-air greetings natin by next week, right? Sa mga hindi nakapasok ng mga sweethearts natin ngayon, eto po, pag-i-save po yung numbers natin. 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Hi nga pala sa ating mga sweethearts din. It's been a while, ha? Yung Chav Sisig. Diyan po sa may Carmen. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Oh, may natira pa bang sisig dyan? Baka pwede pa nating i-order. Happy, happy listening po sa inyo, sir, ha? And of course, sa lahat ng mga staff nila. O siya, andito na po ang ating caller from Luyong Bunbun Opol. Gina, good evening to you.
1: Hello, mayang gabi.
0: Kumusta, Gina?
1: Tigang gihapon.
0: Ha? Guwapa gihapon.
1: Tigang.
0: Ay, igang gihapon.
1: Yan,
0: oh. Sige, batiin mo na yung mga gipang-igang gihapon ni mga sweethearts.
1: Ano yung gabi is akong duha ka kiddos. Kenzo and Francine. Nagsakumbana Lorenzo. And happy fiesta sa El Salvador City.
0: Karoon ng weekend.
1: Yes. Oo, 15 na 16.
0: Asa man ito mamista? Natin kapastahan di ha?
1: Lagi wala.
0: Wala. But anyway, happy, happy, advance happy fiesta sa mga sweethearts natin dyan sa El Salvador. Wala na ba yung babatiin mo?
1: Baka meron pa.
0: Kuan, listen, sige, go ahead.
1: Abranilla family, Radidas family, Okab family, Kainay family, o sa tanang taga Zone 6, Luyong Bunbun Opol, Mitsanit Oriental, mayong gabi.
0: Wow. Diyan pa naman yung mga may press kong isda, di ba?
1: Sa Pantalan.
0: Sa may Pantalan.
1: Sa Luyong Bunbun.
0: Oh yes. Sarap-sarap, di ba? Anyway, maraming salamat for joining ha. Ano ba yung gusto mong i-play natin sa ating mga sweethearts?
1: Tonight, I Gave In by Angela
0: Bofill. Wow. Okay, I'll play that for you ha. One last question, okay. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Good night, Gina. Bye-bye.
1: Good night.
0: Enjoy your weekend. Bye-bye. Bye. All right, that's it. Mga sweethearts, maraming salamat po for being with me. And of course, sinamahan niyo talaga ako ha, for 2 hours. Yung mga papalabas pa lang na mga sweethearts natin ngayon ha, papuntang Higala ay food market. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo, especially yung mga nagmomotor. Daan-dahan lang po tayo ha. Tsaka be responsible ha. Don't drink and drive. Kung merong, kung di na talaga kaya, itabi mo yung motor mo at saka pumara ka ng taxi. O di kaya bao-bao. Shoutout nga pala sa ating mga taxi drivers ha. At saka yung mga bao-bao na natin. Especially dyan po sa may Balubal. Happy, happy listening po sa inyong lahat. O siya, ito na po ang ating last... Our ating bye-bye music natin. It's Angela Bofill. Bofill, Tonight I Give In. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night!

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:28.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Hit FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 2:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong

0: pag-inom na wala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: This is Heart 92.7.
2: It's Fiesta Time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 7:02.

0: As expected, dito po nakakapagtaka yan. Pang-araw-araw na natin yan. Ha, sweetheart, ha? Ah, sige na. Mata na. Yung mga kailangan magmata. Pero yung mga wala namang pasok today. Hala, sige. Damgo pa. Tanday pa. Mag-commercial break na muna ang saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan ito.

0: 92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM Bukidnon. We get 31 minutes after 7 o'clock. Celos. So, by the way, ang oras na aking binigay ay hati sa atin ng Big Shot Hot Dog. Kagat palang panalo na. O, magandang umaga, mga sweethearts ha, sa lahat ng mga namahaw karon. Sabado ngayon. Siyempre pa, araw din ng sweldo pala ngayon eh. A-15. Kita mo nga naman, hindi ko na namamalayan, araw pa na lang sweldo. Ano ba naman yan? Para namang hindi pa nauubos yung sinweldo natin nung katapusan, tapos eto na naman, sweldo na naman. Ay, naku. Saan na naman kaya ito gagastusin itong sinasweldo na ito? Itong isusweldo ngayong araw na ito. Aba. Yan yung mga kakaibang reklamo dapat na napapakinggan sa atin, di ba? Kasi yan lagi natin, ang usual na reklamo. Ay, hindi ako excited sa sweldo. Sakto lang dyan. Oh, wala na po yung mabilin. Kurot na lang sa DM niyang hapon. Puro ganun ang reklamo eh. Dapat na reklamo natin, kakaiba na, di ba? Ano ba naman yan? Hindi pa nga nababawasan yung sinweldo ko nung katapusan. Sweldo na naman. Alam mo, ano yun? Law of attraction. Ina-attract mo na sana dumami yung pera mo. Para at least hindi ka na excited sa sweldo. Di ba? Mas excited yung mga pinagkakautangan natin. Di ba? Kasi syempre, mababayaran sila. Kapag ganitong araw ng sweldo, eh ano pa nga ba, ang mga nakangiti, Diyos ko, yung mga pinaghiraman natin ng pera, pinaghiraman natin na kung ano-ano, nagpalista tayo sa tindahan, ang ganda ng mga ngiti, nakasmile. Eh syempre, you smile back, okay? At syempre, naku, responsibilidad natin yan. So, huwag ka mag-reroute ha. Baka naman uso na naman sa araw na ito ang rerouting scheme. Hindi mo na naman maaalala kung saan yung pwesto ng tindahan, ha? Baka naman sa backdoor ka na naman dumaan. Para makaulit ka. Tandaan mo, dadaan ka ulit sa araw de peligro. Makangailangan ka ulit na magpalista. Baka hindi ka na makaulit, di ba? Sige, unang-una mong bayaran. Pagandahin din ang buhay ng iba. Pagandahin din natin ang sitwasyon ng iba. Unang-una natin puntahan pagkasweldo natin ay yung ating pinaghiraman ng pera. Di naman kaya pinagkaalistahan ng ating mga, di ba, inutang sa tindahan. Pagandang umaga, kina Silver Grace. Good morning po sa inyo. Mga tagalapasan ito. Thank you so much for always listening. May butang niya na pita. Ganun din sa Wabes Family na Barangay 31. Uy, gising na gising na oh. Labi na sa kanilang buutan na kapitana diha. Si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po. Dagang salamat sa pagpaminaw. Uy, sweethearts! Abangan natin mamaya, ha? Yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. Baka isa ka po sa nabunod. Ay, nako! Para magkaroon ka ng karagdagan, di ba, na pang-grocery. At least, mababawasan na yung groceryhin mo. No? Kami na ang bahala dyan kasi bugas po yan at saka groceries. Standby lamang mga sweethearts ha. 7:33, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May butang sa tanan. Padali na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Bisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon 7:45 at the clock. It's Sugar Honey Iced Tea. Tamis nun, sobra. Baby Monster for you. Hey, magandang umaga muna. Ito mga babagitin ko mga pangalan ha. Paminaw mo, paminaw, paminaw. Ito po yung mga nanalo ng bugas at saka groceries ha. Oh, eto na. Yung mga pangalan. Uy! Eto na, oh, si congratulations kay Vicencio Guheling. Oy, Vicencio Guheling, Motorella driver. Nakadaog gag bugas at grocery sa Vicencio Guheling. Ganoon din itong si Mary Rose Aracon. Mary Rose Aracon ng Consolacion. Congratulations! Porsyon. Monina Grace Abobo ng Lapasan, Bacong Street. Congratulations sa kadaog sa gag bugas at grocery. Ganoon din si Errol Junicio. Errol Junicio ng Barangay Lapasan, Agora. Congratulations sa Errol Junicio. Ayan, nakadaog sa gag. Ganoon din si Marley Ambay. Marley Ambay ng Barangay 34. Oy Marley. Mare, oo, nakadaugang bugas at saka groceries. Pero din si Roger Bagas ng Barangay Bara, Makabalan. Barangay Makabalan, Bara, I should say. Roger Bagas, congratulations. Jennifer Rodilon ng Barangay 1. Oy, Jennifer! Punta ka dito, magdala ka ng ID ha. Glenn Ryan Kania ng Nemisco Taxi. That's it, Glenn Ryan Kania o Kainya ng Nemisco Taxi. Congratulations sa kadaugsan kang bugas at groceries. Ganda si Chriselle Amaro. Oy, Chriselle Amaro ng Barangay 17, oh! Nakadaog sa gag bugas, Chriselle. Eh, kauban pa ng groceries. Ganito si Cheryl Oporto ng Carmen Zone 8. Cheryl Oporto ng Carmen Zone 8, congratulations. At Emmanuel Bonda Jr. Emmanuel Bonda Jr. ng Zone 3, Patag. Yan po yung mga nanalo ng bugas at groceries. Pumunta kayo dito, dali. Naghulat ni Ninyo. Ha? Abangan pa ninyo, may mga pangalan pa tayo ha. Naya-announce mamaya para po sa mga nanalo din ng bugas at groceries. 7:47, commercial break tayo once more. Babalik ba tayo? Ang dami pang hits ang sasay niyo. Mga sweet darts, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, pusa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.